Na sabwe che ucha ucha hina usta na amba tsuko tsuwa tsuwa iso pa jamwa kiki pa na uspan kana nyu na ku siguiente pa jamwa iguala poi pilla kiki suena usta o na amba tsuko tsuwa iko eso pa maso pa jamwa kiki muesena upane kana nyu aiso pa kiki suena usta na tsuwa ite na nyu iko eso pa jamwa handa poi pilla ni amusia na ente pa ya eso pa jamwa yuwe kwe pa kahio na usia iko eso pa puyua na usia na nyu anda ko jamwa uspane kwa ziu ya eso pa jamwa iko cha yuwe chunde na usta na amba tsuko tsuwa ite na nyu Masu yu chasu ba chamo iguala chichkwe pitumusa na musta o chasu ba yuwe kahia wune kwa aizu ba masu ba pa na muska na nyu chasu ba chamo iguala tasha wune kuna nyu aite ba chamo iguacha yuwe chunde na musta na cha wainkwete Nasi ispa handa ra musa na muspane kuna nyu chasu ba chamo iguacha yuwe ka na musta na nyu Iko shak ba chamo ina ente ba puitash na uhe Chasu ba chamo iya chichkwe mhina muska pane kuna nyu unkwe pa jehwe chasu ba skamu ya pane kuna nyu Wala guaji na musia pare con na ente pa mina ñu. Yan kwe pa chamo in chichkwe ñu na we ke utesi chasu pa sekan utesi yo a chasu pa wechan utesi yo chasu pa chamo in tampoco pa enas campshun na we na ñu chasu pa chamo in handa mus pane kwe kwe pa chamo in wecha yu chun de na musa na amba su kwe na ñu ai su iko sha pa chamo in nanta wala puyu na we na ñu handa kwe chamo se na mus pane kwe chasu pa chamo in nasis wecha yu chun de na we ta Na ente ba ma en kwe pas kem na us na en su ba kwe she kiwe pe la kwe su ki yu es kem na us na jas pa chamo iguala ay su ba ka yu na us ya tana ba su kwe sa vuelta na nyu ki kwe she kwa chamo yi uyuwa una uhe jas kwe su ba ma nyu jas a vuel kwe pas ki chahanda kwe jamo se na uta na nyu ay su ba chamo yi na ente ba puita es na uhe Así una otra, igual a Puyvina, buena ñu, igual a Pajamoy, with the champs of Pajamoy, which a yue tune, then ahue na, en cuetena ñu, ya me dao en ñu, na uño tunda en ñu, ya su Pajamoy. Tun shas keu na uje, ya has yo, ahí su Pajamoy. Ah, de batun shas keu na uje, en ñu, igual a Pajamoy, na en te pa cajiu na uje, ya me dao.

Aziu nam tuwala puipi ina wani nyu handa jamu sena uspa nego aziu jasa pa jamu ye wacha juwe kaha na nyuwa isupa jamu ye masu yu sekwe pa wed na uhek masu yu jamu ye pshungwa jamu uspa na nyu cha chamina usia pa nek mainyu jamu ye jambat kwe pa wala mhina uspa nek na nyu mainyu jamu ye pitu nyin kwe pa wala unda na uspa nek na nyu jasa pa jamu ye ewe ting shakanji na nyu wesh pa jamu ye aisu pa puitash na uhe namba zuko za wajta ziu Nasi spa masu pajama ye wala pan haun spa khana nyu kwash pajama na ente kahiyo ho masu yo chasu pa sekwe pa kahna wo hezia kudio jai metao cha tuni kwe kanjin hi eunas peo ni mejo jas pa jama ye wala push na wo hechi yet po kasu pajama ye mau mau Nyu na wesh na nyu, cha su pa jamu iguala kahiyo na wesh na amba su kuza vuelta siu, cha su pa jamu iguala uku iguala gua na sipsha yu cha su pa jamu ihanda chipush na wesh siu kuash pa jamu ina ente pa kahiyo na wesh na amba su kuza vuelta na nyu, handa kuja mu sena mu spana kuna nyu we igu shak pa jamu igu cha yu e kana we, ma nyu jamu itash su pa iguala unda na mu spana kuja cha su pa ma nyu Tashkwelech kwa naskudiyo chasu pa jamu iguala pehna unda na wey na nyo Maanyo jamu i tashmah nasi pirawane kuna nyo chasu pa jamu iguala pkak na wey Aziyo chasu pa jamu iguala kahiyo na wey na ambasu kwa zawelta na nyo Kuite suyo cha Pito nyinkwe pa jamu ihuy ihuy nas iipta na nyo Maanyo jamu iguala kwa wala pa ambanas kengu banka Kish banka chasu pa jamu ihanda tinga na wey aziyo Chapa jamu Quick pentena wo hai manyu jamai mah jump ko de pinyin ko ba wala pentes mai na nyu i ko shak pa jamai ai so ba un skip kan cha so ba wala puitash na wa na nyu na peja yu ko so ba nyun na un has peja cha so ba jamai han da nyun na un has yo jai ma thau cha so ba quick wala pentena wo ze ko ja pentena wo ke na un peja lon gudyo na unlech ko jam gudyo handa ja penthe na wo hegna nyu atyu jas pa semoi wala puitaj na wa na nyu thang wen shu jas pa semoi wala thang na wa ise na jiu ai su ba wala khuy ko pa pa na sa ke ka ho jas pa semoi ja semoi khuit sha ton gudyo quick penthe na wo he wa chun de wa shi ma jam kut ke semoi eu penthen kaha hi na jo ai su pa jamu iguala puita shina ente azio ja sa jamu i igo shak pa wala ka hiu na batsu ko zawal dana jo ai su pa jamu i yue ka hiu na usta wa jam batsu ko te ba jamu i ki ka kheja wala jet ko ba ki me ba cha na u phane gu na jo cha ba jamu i wala mi na usa na jo ai su ba ma nyu jamu i u se u ha na pa jamu i wala puch na usta ja su pa jamu i phya na pa jamu i wala puch na usta na jo ai su kwesh pa jamu i na ente ba ka hiu na u ha na ba su ko sa welta ju ja sta jamu i wala pu yu bi na u ha na ente na jo kwesh pa jamu i ju wa ju nda na u ha na en ko da ju na si spa han da ra u se na u spa na gu na jo kwesh pa jamu i pu i ta sh na u ha na ente

bine, băi, na, uite, băi, na, nu ai zui cu așa, că băi, măi, handa ja, băi, bine, băi, na, ente, ba, ce-a zis, băi, măi, băi, ce-a zis, unde, na, băi, na, nu, ce-ai metau, ai zis, băi, băi, pa, tu te iau, tau, ce-ai metau, na, ente, eu, ce-a zis, băi, ștea, cu mat, ca, guala, muata, na, uhe, ce-a zis, băi, măi, guala, guau, na, un sun, ca, na, nu, ce-ai metau, aso yo ai ai so bajang igual apitanyo ja pka kana wa cha tunji ni yat so bajang igual li mayu cha hi metao i kwatu musena ka kasena wa na nyu li maya cha su cham tan da go so bajang igual ashtu shaba shayu achyu cha so ba tunji ni yat so yo wala tun shajang wa ko na skem na wa na nyu cha so bajang igual khak na wa ya zio just was you want to send the ba bu yao na sun kai with you cha cham ge with you che me thau na watch you kwa ba au shwa yo ja kha cha ba chang galun kwa tu tni hwang kha cha su ba jam yi wala na nyu na wa ga na nyu cha su ba jam yi wala khak na wa ja zio cha ju wa de ba jam yi wala bu yao na us kha ta je me thau yet kwa su yo ma nyu jam yi me a in shki me bte ma su ba yi pa ne ku na nyu Chanyu wala thang so ba Chanyu matau So na uwe gnekse Ba imman za kaf nek ba Chasu bas khem na uwe cha Chanyu matau Chasu so na uwe na nyu Atiyo chas bas chanwai Wala kahiyo na uwe kya thana Ente na nyu Chas bas chanwai Ay so ba wala puitash na uwe Namba tukwe sa welta ziyo Chanyu matau Wachundaya na uwe Chuai ni yet kwe with spa with the yo jam Chuai ni yet shaj with the nao hai na nyu cha so ba Jimea kwe yo wala ushi na wa ekse cha so ba jamwa yi Wala pkha khe zmeda jam Atiu cha so ba jamwa yi na ente pa Wala kahiu na unsi hata na nyu Che metha wo igwa shak pa jamwa yi kwa cha yuwa chun te na wa na nyu Chas yo se cha jime agwa yo na eka chwa yu meku diyo chas pa se Paga chita shi gatsi yo Chas pa se chamo yi kahiyo na nyu na waya yo Wai me wagi na bu wite su kas kan unye nyu Chas pa chamo yi waya pa pehin yo hai gatsi yo Chas pa chamo yi aisu papu yuwa unang sun khanam Batsuko sa wilte na nyu Igo shak papu itash na wahem

Si mayo ja suba jam yet ko suba ja na athni suba jam walai tau jam botas giwang khau ja suba jam ye bola juta na wa ma su ye ja suba jam yo na wa na nyu ju ja suba jam igual a tang na wa ngasa wa chunde yet su yo mayo wa chunde ipita u ja na ja a khoi ba jam igual a su na su na wa ke ja kwesti wade na sak kules khangan upni ba i pan na nyu ja ba jamai tsak tsak shukhat ku dio ja sak yo wa chai kulan ex khangu na nyu wa ha cha yu na wa ni se jiwa ba a ju jiwa de ba wa ha cha khangu ku dio ja su ba jamai ki ba na u gin thain ma u jina wa nine su ba jamai wala ka hi na wa tha wo ja sak kwe ba na u gin kules khangu na wa na nyu chunde na empia ka sa ngwe yo se kwala de yo ja su ba wala cha cha we na wo se a ju cha su ngus ki na wo ka se chunde a chna ka se na se ka na wo na nyu na wo chunde ki me khambia wanje tha na nyu es es yo ma yin sta cha ba ze ze ke shu ku ta ba ha wan ja chi we kwe ba phu phni ba i pan na nyu a ju ai su ba ja ma yi puitash na wena ente na nyu namba tsuko zawai so yi we shak pajamo iguala ka hi na wa ju cha sa jamo iguala pui pi na wena nyu na sispa e we jamo sa na uspa ne na nyu cha so pajamo i na ente ba yu we chunde na nyu cha sa pajamo iguala un skip na wen ze be cha so paluch ku we cha sa wala ka hi na luch ku we cha sa wala ka hi me gu dio mayo ki so ba jamo iguala ki pa zi khamra tha we na nyu ai su yu chao mai wan na wa chun de na eka ka se na u ya gu dio tenu ta te ku su ta shi dan pe de